0: Dan fis la, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, woy, woy, woy, woy.
1: Gade vou vun, kap mousi,
0: woy, kon
1: te kwa zen wè.
0: Gade vou.